utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio.

utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio.

0: tuwa kumekeleza luna kule gulonga na matasala. Eka emali yetuse na yakirizo kubanga agenda mbutongole mumaka. Amerenga afumba. Agamba antino kumukolo guno. Obukalu bilivu ya gusangamo. Tiro, bamga mato ingira chisengi. Ngensa uo, elimu ebi intubio. Tojirabi ye, ensa uo utambula na yo. Ye ina no kusoka yo katigwe. Nova emabega. Obaka lombo lombo. Obabwe gutewe guba, nze simanyi na ange simanyi. Ya usibite gira blunji. Aban singako, aban soka yo ba experti. Mnaba mutu wabula muko. Omchala gama newe gutewe gwali. Bamu lagiri okuva mu motoka, omukolo guwe de, embage wede, sawa wanga mnane zechi, rima mgambo wange. Fulume motoko ingira makago, omuchala gamba timuntia, sigena kubanga mfuluma motoka. Nge nsawe yange sijiko zechi, sijirabye, nsawe yeyobu gole. Mbwabari yawo, omuchala yaferi na gamba, ati yono, yenga tatuwele mwangu, ye munaku, yeye nkulu ntaza, ensawo banga telabisita genda kuva mu motoka. Yeshe yali achari mukadari. Mbu yabikula katimba. Alaba ni ayogera ebigambo. Tia sobola kubanga amulaba. Na je, ila sigalale mede mu motoka. Akubanga ensawo bamugamba. Yeno kubanga ate emsoka. Yo mnyumba. Mbu mchala, tutandise kati olwo. Tusimbudde embalasi. Mamu binjigiriza nza sibi manye ebye mbalasi za mwe. Mungambie nsimbule mbalasi. Katinange njitudemu mbalasi. Tulimu mbalasi basebo neba nyabo. Ere mbalasi simbude. Agamba nti. Omuchara chafadamu okugera nti waguru. Ye nsawe ere sobu zibweveyo balabe. Eri we nsawo tulabe. Singa simutabani wange jigula. Yali badaje na kati. Osanga na okujama kagano. Yali badaje na kakutia. Na sigala antude. Bayagambe chomutabani wange. Mutima kwa nkubira. Ndoza mutimo banazala wange. Mama womulenzi. Sachi fako. Chenuma. Neku mako mamutima. Ensawo bajireta. Chitufu ensaweno. Omwami wange yali ajiguze. Omanye byo kwa njula webibera ne mikolo. Ensawo bajifurumya. Chibavuba ngamba novayo ensawo yino eze. Harriet ye yampita ntijangu ensawo yino Sara erabise. Nava mu motoka nengenda nga ntambula mpola nenesoge nyumba. Nali sijituka nga muko kwe gwali omulundi gwange ogusoose. Bannange bakyali kyalo nze byennalaba byonna nali sibirabangako. Ennyumba yange yalimu entebe, ennyumba yange yalimu friji, ennyumba yange wansi, sali nyako kutaka, natambuliranga ku kapetizo kazoka. Mudiro, tutuka mu kisenge mwe twasula, byonna bye nalaba omwo, nze nali sibirabangako. Omukyala agamba, twebaka, obudde ne bukya. Basenga, bakwate kubo ne badde waka, ne bandeka mu maka. Yaleka mbuli li de, ebisani de. Ngabo na agama nti omuntu ajja kubese bese, bandi yawe emisana. Mulamu wange, Harriet gwe nasomanga na ye, yaja. Nanyaniriza mu butongole, era nsijukira bulungi, ye yanfumbira n'emmere. Omwami wange, yasiba wa wakawo, yali musajja wa buvunaanyizibwa. Omusajja ow'ebbeeyi, omusajja omulungi ddala. Twabeera mu maka. Nagumiikiriza omanga bitambula mpola mpola bityo. Alabika mama wange nazaala yete yansiimirawo. Kubanga atuka n'okumubuuza bwe watunula mu bakazi bonna. Okuleeta maka gano walaba mukazi wa siniya yakuna. Omwami wange yali muyigiriza eddala. Musajja yalinamu ku bitabo ebyawera. Yasoma n'akwata master's degree nga nze ndi ku certificate. Buli we twafunangamu obutakkaanya ne maama wange. Nazala gutogera kokati. Ango mwami wange. Nga nazala nangira kimu. Okusoma okutono. Kwe kubonya abonya. Wagwa mufe. Osanga biwedde. Olidde wa mweno gwe. Nalumu ango omutima. Eranga byonna mbigambo omwami wange. Nemugambo osanga omwami omukyalo ono. Munange teyansiima. Olabye otya. Nga wakawano. Tanjagala wo, ofunire wo omuntu omulala, nze nzireka munaku yange. Omwami wange yangumyanga nga ngamba kimuti nse nkwagala omukazi muleke era nja kubeerawo kubanga nze nakweyagalira. Kyalinga kisukidde ddala buli lwe tuyombamu ne maama katono kati yetenze sayombangako naye wabula ye maama yali muntu wa ntondo. Walinga wakakubo katono ddala akatuuka ewange ng'okayiseemu era nga nange ke kantwala ewuwe. Maama namalirira okumwesonyiwa ne mpulira mu mutima nga sijje kumusobola. Olwo nno ng'antumira Harriet mugambe yeegolese nno biti aveeyo mangu ajja akole emirimu anaagenda omufumbira emmere ya bbaawe. Ebbanga eryasooka lya wiiki ng'emu nga tukyali mu kisenge emmere gye twalyanga yavanga wa maama naye nga munnanga ajja n'ayogera ebisongovu. Gw'omugole eyeegolese muno olowooza ani agenda okufumbiranga? Ffe twakooye dda tunalya ddi ku yiyo gy'ofumbye tutegeere enfumba yo. Maama nategeera ntaliba mwangu era byonna bye yajjanga akola yandagirawo ku lunaku olwasookera ddala. Omwami wange ngalaba kimususeeko eky'okunnangira obutali kusoma kwange kuwanvu yasalawo anzizeeyo mbe nga nsoma diploma mu busomesa. Omwami wange yansomeseza ddala mbandi eyo gye nafunira olubuto olw'omwana wange eyasooka. Nazaala omwana wa bulenzi. Omwana ono yayagalwa nnyo maka gano. Omwana wange bwe yakulamu nga tasiiba na wange nga bamukwata n'agenda ewa nazaala wange nga gy'abeera. Sezaala wange teyasiibanga waka. Yakomangawo kawungeezi era alina emirimu egya ofiisi gy'akola. Nze nga sirumwa mutima kubanga abeeranga waabwe era ng'oggyeko maama okuba nti yansojjanga ebisigadde bwe yatereeranga era nga muwa ekitiibwa kyennyini nnyini kubanga amazima gali nti banzijja wala. Nazaala omwana wange ono tumazeewo ng'alabika bulungi. Munnanga omwana wange yakulira ddala bulungi. Namutuuma erinnya lya Collins. Nazaala omwana owookubiri era nga naye mulenzi ne tumutuuma erinnya lya Kennedy. Twabeerawo mu maka amasanyufu. Taata w'abaana bange yafiirangayo ddala ku baana be nga byonna biyinza okugaana naye ng'okwambaza abaana okutulabirira okutuliisa okutufaako byonna yafubanga. Yali musajja yayinamu ku mmotoka. Nze emirembe gye nalabira mu maka gano nali saagisuubira. Mukama yannyanukula. Mukama yannyanukulira ddala. Nabeerawo era nga bw'ofuna akadde n'omugamba nti njagala gendako eri maama banaye ng'ayinza okkutikka. Natuukanga ewaka maama n'angamba omuzira wange otuuse bwe wandeka bwe ndi weebale kubeerayo nsaba weekwate bulungi abasajja bategeera babbula weebale kumpeesa kitiibwa. Omusajja wange yakyusa awaka yatuzimbira ennyumba ey'amataffaali gye tutaalootako wadde nti oba ne mumaka agaffe bannange erituukayo. Maama yanjagaza omusajja. Maama yayagala omusajja. Maama omwami wange amwogerako birungi byereere era nga ne mu nsi muno yali talabangako omuntu mulungi alinganga bba wange. Twalinga mu kyalo munnange yatugulira kasitula n'atteerako n'agulira maama wange akasimu omukona ye.
1: Era nga kuno natandikire kamuli ekisozi awo mu kisawe kya Lwanyama Primary School ena kuto omwezi dida kuba 27 omwezi guno ogw'omukaaga kale abantu be butansi mbula muti kasambira nawanyaga obulopa namwendwa abantu be kasolwe buyende abantu be kagumba abantu be kasokwe galilaya n'ebitundu ebiriraine mwide mubona abaana be basamba enanga muterabira nti tujja kusama mu mpira wakati w'abakozi ba Busoga Royal Radio Sanyuka TV ni timu ye kamuli binabinabena bijja kuba live ku Busoga Royal Radio ni kulutimbe olwa Sanyuka TV egaali dino ditegekeibwa Busoga Royal Radio dawagirwa
2: Sanyuka TV feba no ddala.
3: PM Events. PM Events. We plan your party.
4: Famu tututu mutyo bwe mwibi abantu mu kibuga wamaka nkulagirire abantu abakola ebitegerekeka mu kibuga n'abakuwa graphic.

0: Okawuliriza program obwenkanya
1: ngekutuusibwako
0: Trust Herbal Clinics
1: abakugu mu kwedandabisa eddagala ly'obutonde owulira okwokerera munda oba owulira bulumi osesema musaayi mu myufu oba mwirugavu ofuna heartburn oba appetite n'ebula tolya mbooli oba tolya matooke oba bwonabwona bubonerwa alusa n'olwekyo kozesa pepnid okuva mu ba Trust Herbal Clinics owone alusa zimbagirawo kubira kwa ba Trust Herbal Clinics ku note musanvu note itaano note ibiri ibiri musanvu itaano ibiri ni ku note musanvu musanvu ibiri ndala mukaga itaano musanvu ibiri mukaga.
2: Wewe kuba kuuliriza radio erindala yonka usonga Royal Radio
3: bam bam
2: uulire ivuti.
4: Kali mbaniriza kwa musawa ya feyo kubiri ya program wa wenkanya. Sawa suweze tano ezama chagoru na kuolua lero kwa kaitako. Edachika ziri birizo ka. Ede saweno ya banafe. Aba trustee habo kliniksi bali iganga chincha neka yunga. Bajanja wa gwe munanga inulubuto oruo kera. Usese mamsaji mulimu vya redwe vya blaka. Oine chiketo appetite ya chuka muko. Tosobola kulia mato. Oke oba lumonde bubonero obulaga nti oyina ausaze gena ba trust ya bo clinic si bajja kuwa pepunidi syrup ku mitwalo ebiri joka bwejite ejensimbe munange nno bano era bajjanja babami abafukafuka okumu okumu kitegeeza nti prostate bambi ya gaziwa. Gena mba trusty bajja kukolako. Abajanja wa sukari pressure omugongo. UTIs mubatala okusanyalala. Endwadde za magumba. Ebizimba munabana kotekane ania. Abasangi wa higanga kumpindi rodi opposite top care SS. Kuchizimbe chili konti Jesus is Lord. Ate jinja baliku alisimloti. Obasikindi ya rodi okumpine ebimatra. Ekayunga abatrusty baliku kalina ya bakatuliti. Kuchizimbe cha perema ya kulugudo oludevu sana dokita aliku zero musanvu musanvu biri emo mukaga tano musanvu biri mukaga oba zero musanvu zero tano zero biri biri musanvu tano biri ojja mufuna dokita era mujja kubanga mwogera bulungi balete musibwa bugali bwempaka. Angena kuzomweza bidimu musanvu mwezo gomkaga au kuchisawe echaru anyama primary school. Echiso zibuzaya mu district eye Kamuli. Tuli kuja busoga Royal Farmer, tuli kusonga, tuze mama, mujatubonaku bana muide, bana mugweyo, mwesombe mubunchi, mwambale ngoye zichala, mujambele kona fi. Na kuzomweza bidimu musanvu, wajakuwa yokusambo mpira wakati wa timu ya mweye Kamuli. Na faba wanu wazedi bitone. Denai gagadonyo livi ya. Aba nabu nabe muulira wanu kumpewo. Okudukira mukutia. Miza nyonga bujutu wade tujikola. Empakazo kuyimba no kuzina. Kuoteka na haba yimbi ntoko. Wewandi sekati. Osobolo kweta wa monte katekeno. Ngoita muba coordinator ziba fe. Akulichigo masai mwoni. Aliku 0-13-13-15. Oba mukose Livingstone aliku 0-07-05-14-74. Mujeka mulie ume, tuja siva na mwe, tuja kudigida. China singo kukolo blu nti, nga wali yu mguwa. Bugubanga jeguli. Mana mwa tulimu balu wa sawa ya kubiri muzikirize mkwate kwa yenze mna koti omzira nyonyi na nyombi Esther. Iye, unaganyo kwe ya njula. Tabu na kutuna jantu na batubi ogera, nze gundi katika ambi ogera. Genze mna koti omzira nyonyi na nyombi Esther. Emituwalo etane tanu banda mkisa 3 million ya mchitundu, Royal Bingo, zanya. Anyuga stabiri, mwenda msambo star emuhashi. Osobolo kubanga ate mkwano kwange. Otwala kusente ezili hia amkampyuta, dirimu uninti. Echokola kwa jamumbera yonagwe nga gomlu ndampuliriza. Osobolo kubanga ate owangula kusente. Aga madamu MSC webali okutuweereza yenze omukole yenna mutumba andi mu klasi kali. Good morning, I'm Zaina. Webali kubeera jo. My name is Geoffrey Erifaz. Ebuyende nakabira agamanti naye kwali atumbude. Thank you so much. Nkwanga Halidi ena wandegeyi. Nanyombi, I love you binti.
3: Achogede. Achogede mama azachukuyao.
4: Nanyombi. Sana kuzako ngalo mwana tu. Sisobola. Ewange Halidi okuva kati tosobya. Nkwanga Halidi na wandegeje. Okuva kati tosobya na gambi ompite eriyerinya. Omanyigwe kyakitye ditegeza gwe. Aha, kale munange. Mama wange yankutira okwagala omwami wange naguma nanywera nafumba mu bulungi ne mu bubi. Agamba nti balamu bange mu maka gano tebambeera bangu abamu. Amaka galimu abantu bangi. Amaka gali masomi ddala. Omwana yali atasomako nnyo ye mwana eyali yatuula siniya ey'omukaaga. Amaka gano mwalimu aba accountancy, abasomesa, badokita, amaka gali masomi agawedde emirimo. Nze yabagwamu oluvannyuma bantwalanga bwe batyo kubanga era munnange embeera yange bwetyo bwe yali. Omwami wange nange yanninyisa eddaala. Omwami wange yansomesa. Omwami wange namuzaalira abaana ab'okumu okumu. Nayiwawo abalenzi nga takiinaamu buzibu. Natandika okubanga neemulugunya mu mutima. Mukama obutampa ku kaana kawala. Olwo nno bwe twayombangamu kko ne maama bwe yafunangamu obutakkaanya nange yatandikira ku kimu n'azaala abalenzi buli kaseera n'abaliisa kiggwa tayagala kkola. Eba ne bannazaala. Kale ebyebyo. Bina nabigambanga maama wange. Maama nga ngamba kimu nti wagenda kulabirira musajja. Ebya nazaala bireke. Omusajja atuwadde. Omusajja atukyusirizza obulamu. Bonna abiteeka mu ntondo. Amaka togafumbemu. Nawuliriza nnyo ebigambo bya maama era nanywera. Namala okusoma yanfunira omulimu kumpi kumpi n'ewange. Natambuzanga bigere nga kyafa nti neme kusiibanga waka wano nakulengeranga ku maama kubanga twali nga bakwogerezaganyanga bingi. Ndayira emirundi gyonna nazaala wange gye yayombanga banange saamuddangamu nabawanga ekitiibwa wabulanga ekinnuma kyonna. Nkigambako mulamu wange Harriet eyangumyanga kuba yeyandaga nti omukwano era gwasigalirawo ddala. Agamba nti ekiseera kyatuuka mulamu Harriet naye n'afumbirwa n'ava ku luggya. Yagenda omukwano gwasigalawo era ng'ajja n'ankyalirako kko. Nange bwe mbanga nfunye akadde nagendanga ewuwe ne mbanga mmukyalira. Omwami wange teyakyukako. Omwami wange teyakyusaako mu mpisa. Nayagala omusajja mu bunaku bwange nga sitoma nga sijula. Akasente ak'ekisomesa mukamanyi kaabanga katono neera nga gamba akasente nga bw'okafunye nze wane wange omukazi tagula mu nnyo. Nze wane omukazi ewange talina kyagula. Essente nsaba ozikwate oziweereza omukadde mu kyalo abeeko bulungi. Maama yagula tupuloti mu bantu nga buli muntu yeebuuza omusajja gwe nafumbirwa essente uwa gyazijja. Omwami wange yalina ebiraalo by'ente. Mwalimu ebiraalo bibiri naye nga mu nte ezo musukka ente ekikumi ekikumi. Nagwa mu bintu bye saategeera nti wattu oluvannyuma birigendamu omusaayi gwange.

mbera ya kutiobole idembe ya buntu na maulire agaliye bule nebwe ya muiwanga Uganda iwaliko uliriza nga idembe ya buntu abateke irwa okukuma omuntu nokutesa munkola idembe ya buntu nga kabiri nabali yoti abali mubikolwa ebityo buli dembe lyo buntu nkwaniriza muyaisiba kuyaisiba ntu kyabazinga wa busoga chinana na munana akatoneze mukaga fwama mbera ya chiyongobero ngaisema wango abasoma amateka abagategera obulungi abambale ekyambalo ekyamajiga kuno agaiwanga Uganda ngebikolwa bebali kujama isokwe okubonekeramu ngatirwa lero lwonka mu byafayo okuva mu bababa ifa abatu soka munyake denka agapaka rwa lero ngabantu bajama iso tuntuzibwa wagati mu mikono edabalezi abaidembe nebitongole ebikoma idembe muiwanga lyo Uganda butintandise program olutabalo ndi musada muva bugwe lya siri ninze Ashraf wa man Ramin tuida kutambula mpola mpola tutemeteme bulungi ensonga ndi kusembeza kumpini woli awo tuida kulambula bulungi basement okusinzira kumijiji edenda uru edidi nga dikulembere yuanga Uganda ama tuntukizo aga abantu munkoleme na amateka njivwa kuwa kumuzi na lakasi la kampe gano ngente katekeru ya kweka lakasa mvwa kuwa ntingente katekeru ya kwe karakasa kulaga obutali bumativu eri government ya kuna yiwanga Uganda na abakungu abambazi byambalo ebyamaji aga kunaga imwaga yiwanga Uganda ebigambo byo ti byange abakulembere kitongole kiringirira idembe lyo buntu muiwanga Uganda Uganda Law Society abana mateka bakuno balire idembe lyo buntu balingirira enkola eyamateka muiwanga Uganda abana mateka muiwanga bategeziza nti bakutandika mbagrawo yebwida kwao okweka lakasa kulunaku orokulingirira idembe nokuta bulungi akamagansi kunsonga akagani akatangira omuntu okuba atenga atuntuzibwa olunaku olwo ngabiri na mukaga guno omwezi bakweka ndeiga tibaida akola okusindika message eri abatukulembera nti okutulugunya abantu muiwanga Uganda okuba wamba mwauya abantu misana mikulu mwami na makaga abantu chichamu programu lutabalo ndi musada muva bugwe lya siri Ashraf wa man oli kuya ise bantu chabazinga wa busuga chinana na munana akatoneze mukaga fama tujja ku medachi kama 15 sawa ine yo mukaga nabanga nkutusisa ku bulunje nsonga kumpi no sinzo kubatinga owuliriza ndikiriza nja kutandikira ku kulia katano ndiku ira kubutaka tulingirire ku mwana waife oweiwanga Uganda bwabo nabo na munkambi edaba sada abandireze idembe lyo buntu nokukuma omunansi oweiwanga

katuje kunsonga eno tujitapute bulungi ekiwambibwa ekyabantu n'okuba uya mu iwanga lyo Uganda yolikuwuliriza ng'ebisinga bungi byekuusiza ku nsonga edebyobyobukulembeze ng'abanankyukakyuka okusingira irala baidye nga batontuzibwa bawambibwa baruzibwawo mu nkola eno bye tujja okwekalizisa okusinziira ku mirembe ebbembawulu buli mulembe gwentuuka ku nga tulingirira bulungi ensonga katonda ankole bulungi tujja okumalikiririza nga tutuuse ku mulembe gwa atukulembera akaseera ka buti Yoweri President Museveni tulingirire gavumenti ebikolwa ebirikolebwa ebyatwala abantu mu nsi ku myaka ed'8 okulwanirira eddembeera ery'obuntu nga bategeeza nti myaka ed'8 gavumenti yobuti yali ebitiriza okuyita abantu neruweru mbu yayiga abantu yabayita mu bitundutundu ebyendawulo abaafa ntandikire myaka dankaga iwe olikuwuliriza myaka dankaga ku 7 awo katulonse bulungi emboozi gavumenti yasooka mu myaka edenkaga n'ebiri paka ku 7 n'omulala gavumenti ya Obote omukuzi ogusooka amazima gavumenti eyo neyatandika ebikolwa ebyokuwuya abantu wuliriza bulungi gavumenti nga tufunye obwetwaze ng'otwaire ku bire ebyeifo bire ebyebyita abantu ebyalinga ebyakolebwa nga bakyabazinga abeira kati emboozi wuliriza bulungi wano mu myaka edenkaga misana mikulu abagezaako okuvuganyanga omukulu Obote mwedukira bulungi crisis akatyabaga akaaliwo mu bitundutundu bino byeiwanga Uganda ebuganda neralaawo ngaise mawangu owaiwanga Uganda atoleibwawo obwakyabazinga babuweze abantu babuzibwawo baitibwa bawambibwa misana mikulu batwalibwanga mpuliriza ebiseera byali byakizikiza ino eyo tikuluise eyo tujibakwirayo nga kyetagisa nenze kukulengeza bulengeza ensonga nja ku mulembe ogwa buliwo tususule emboozi lwakuba ebiseera tulina bifunda Idi Amin Dada tusobola kulonsa mboozi netutayogera Idi Amin Dada mirembede okuva mu 7 paka myaka ed'9 mwaka ogw'9 yoli kuwuliriza Idi Amin Dada gavumenti oba ng'akaali mu buyinza ebiseera ebyo baatangayo ebifo nga bikusifu bulungi nga biryawo byakujja maiso kutuntuza kutulugunya n'obuyitiro obwendawulo obw'abantu oebukira bulungi ekiwayi kire ekyali kikola bulungi omulimu guno gw'okusoyasoya abantu ebibuuzo ekibiina byakyetanga State Research Bureau SRB ekyakolanga bulungi ebikwekweta ebyendawulo omuiwanga Uganda eri abakungu be basuusuubirizanga nti oba olyabo lono tibawagira batibagemaga nanteekateeka yabukulembeze bwa pulezidenti eyali akulembera mudo 7 Idi Amin Dada Field Marshal the Conqueror of the British Empire ekiyita abantu ekyali awo okusinzira ku bakungu ab'ebitongole ebiringirira eddembe ery'obuntu yewali kumpuliriza bategeeza nti abantu abawera abantu abawera emitwalo 3 ku mitwalo 50 baitibwa oba baabuzibwawo mfuna bulungi awo emitwalo 30 ku mitwalo 50 ti sente bantu banansi beiwanga Uganda baitibwa oba baabuzibwawo

lika nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor mu kachupa.

0: Gamba ng'embalabe, obuwere, ebiguna, chogero habo soap, ne chogero habo jelly. Biri mu sizes enjawulo, enene n'entono. Bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga. Chogero, ly'essuubi ly'ensusu zaffe.
1: Mzee Feben tututu.
2: Famu tututu. Mutia mwemwe bi abantu mchibuga. Wamaka nkulagirile abantu wawa kore mitegele kika mchibuga. Na bakuwa graphics. Bali mchibuga idinda. Bakula designing and digital printing. Photocopying.
3: Mublat ni color.
2: Bakula receipt books. Textbook printing. Obo kukube bitabo. Binding. Chewandi is a perfect and hardcover binding. Bakula scanning. Sealing. Bakula certificates, brochures, plastic IDs, stickers, passbooks. Obutabo buwa saving. Calendars, invitation cards, business cards, posters, ama baso genda kwe bigambo. Yona wabikora, bakuwa magazines ni logos. Bagani wakuchisa cha mkamake, Dikukat Road, Eduka LB6. Okumane bisinga wo, bakubide ku 0753, inaibiri, nkaga na mukaga, ikumi na msambu, ni 0753, chenda na mukaga, abinaibiri, nkaga.
4: Gama naiso naba nabo ngubagulida Sam's Crisps wa mekete. Obu mpwanchi mpwanchi buno. Buomera abana. Ayate tinabana bonka. Weno mukuru. Osumulo buomerwa. Mlimu bagia. Daddies. Cookies. Kao musike. Simsim. Crisps wa gonja. Peanuts. Almonds. Cashew nuts. Nobundi bonji. Kali mama. Baba. Jeku iduka. Oletina abana bu Sam's Crisps. Be yagale. Ba uomerwe. Gera muno buwaga na musupermarkets. Nimu maduka katunde vyo kulia Uganda yona yona. Usumula wakubira kuku 0 msambu ndala. Chenda 0 isatu 7 na 3. Uba ku 0 msambu 5 ibidi. Nkaga na isatu. Anana isatu. Anana isatu. Sam's Crisps. Loza kunda ulo.
5: Royal Bingo, Sanya Bingo.
6: Enani musoka Royal Bingo. Masavu!
7: Utisana buti. Zero, ido, duzi, nirule, nirule, nirule, nirule. Ngoko nsabu anusu, mkumibili donka.
8: Chori nukola changwino. Gama isimu yu, niga star, ibina mwenda msambu. Standala, harsh. Zana kuncho, misa na buide. Lero, ido, nirule. Uluwani ya mixage, joku wangula. Jitangale. Busoga Royal Bingo kutusi waku. PM Gaming. Yalunga mizigwa. National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting kwa nifuko muze. Ngera, asumulo kusobu. Ngobwo nendo woza
9: akasano kano tekaikirizwo yakalyo kuweza emyaka 25 ejobukulu zana nobuvunanizwa amateka nebiragiro bigobererwa
10: oyo bingo masagu
11: kalisuka mukuu mulamu koko edatsikeri kubala 13 merere okubanga tuingire sawa ekmedolo igulu kusawa ekmewene otijja okubanga tukanza programu eni abanife abakaofida abote jamais nokuba nikantu ogera ku nsonga ediruma abachala abali kubulimu na abawala abali kubulimu ayengene ntulingirira ku nsonga enchukachuka mbutondo bwensi abutini wetu umulilemu nga nechubuzo cheni kwenda okuba ngambo za mchala Harriet era nga nebindi kwe byaja maiso kubanga bino ko irwayo imwebe na abawuliriza mutokosho ya abantu banje basemba yokuba nabo okuba nayo wano eyali yo mwezi ogwokuna amchala Harriet ebindi edindi ku nsonga edasinga kuno ko lwayo nokuba nti Muslim Busoga waliwe ndikiriza limo bantu babulido nti omukyala azira bwana nyine kuitaka bwe mubanga kaofide likuleta ente katekene ya smart agriculture egendeirwa mu okulwanisa enchukachuka mbuto ndo bwensi ekintu kine kyaba kyalo okubanga bazira bwana nyine kuitaka kikosa kitya programu ino kuteba mu nkolo bulungi naba kyala bali kobulemu
12: naye anziza moderator
11: muzindalo guske
12: ekintu kino kikosa ino
11: awat
12: Chikosai na haba chala na haba wala wali kuchi.
11: Obulemu.
12: Omuntu haya sobolo okuba nga katukobe. Nga alini iba. Nga ya iba timu kosefu. Iba ya akobati. Nze wano toko lechi.
11: Toida kulimira.
12: Toida kulimira wo. Kodijio funa awantu chi.
11: Awandi. Wandi.
12: Bachi tuwalanti omuntu waba kwa obulemu. Haba azira wana njini. Atenga mateka. Ga Uganda batukoba nti buli muntu.
11: Asobola okuba n'obwananyini
12: ku kintu. Ku kintu nga woba omukyalo oba ozaire omwana ali ku obukosefu n'azira ku bukosefu bafuna kirala 75%.
11: Okay.
12: Empegano wane kintu kino kyova twasala wo twakati be katulwanire banaife wale bakoba nti bazira bwananyini ayi twena akateeka ako tukaleeta wo titi muleke kuba nigiriza bona bayina obwananyini kuchintu buli kuchintu ni weli baitaka kale ekintu ekyo tuligeza ku moderate okola ki okukimanisa abantu
11: kikosa kitya entekateke eno
12: mpaka entekateke eno ekoseti nze wembanga ninze omusaada aye nga mukyala wange ali ku obukosefu na mulobere itaka mule a feeling small ekivamu weyagana anti owundi akati kankuvuire nkole ki
11: ngololo mukazinga nali kugolola
12: omukazinga ali golola ate remember oli singaza ile wochi abana kale bwavau waira abaire ngali ku obukosefu abana eki nene eki abaira ayamba ki
11: enumba famire
12: enumba famire eno kikire nga kikosa ina abantu wayagana omukyala ngazaira abana ngali ko bat nze banko bati nze ngo omukosefu nzira kuchi
11: itaka
12: itaka kala ochi ova tubaleta walala tuaba wumba wumba era for your information wetubonanga mu community eri omuntu afana natyo tuingiza waba mateka tukusiba tukola ki aye basomesa
11: basomesa no kulungamia
12: like, no kulungamia like nga CRO wa police waba okumpi twamsaba tibe itatukole ki okubere kwa abantu bana ekintu bwe kikola ki
11: sira bona gamagani ya police no muntu wabulido
12: no muntu wabulido oba probation officer
11: yes
12: kisinzira ekintu ekyo kiri ku happening akitya level kiri ku level
11: kiri ku level ki kwidala ki
12: atene ekindi nga ifa abaka fawida twafuna omukisa idwa ya idaya atuyamba ya training aba paralegals kale olisitwe yambisa ba paralegals yabo
11: okay
12: baje ba settling ensonge edo
11: ati pa kituuka mu nsonga eyo yewa production okulima emere family jeria ng'omukyalo n'azira bwananyini ku itaka nga ni baba mwena ali kumulobera itaka yene da kwenda okulya the end of the day kikosa kitya
12: awo kikosera irala wayagana nti n'abaana batandise okujja ku street
11: kundalo okulya kundalo
12: okulya kundalo kubanga baba ida kwira n'obukambwe
11: emere eriwa
12: emere eriwa ate nga asose kutunda bunobubairemu
11: Jokane omuchala uyandiri miemere.
12: Amadeleyo. Kale wa bunatagali. Nga wazira wantu muntu wali kwechukiza. Aye nga katonda na alikuyamba.
11: Echimana nichiva obutabanguko kabiryo
12: kweyongera. Obutabanguko kwa wulira ilala ntu obutabanguko ewana nkani.
11: Tibuli kuwawo.
12: Tibuli kuwawo lwakuba omuchala aliku obukosefu omusada yamulobera ki itaka. Atenga itaka mvusoga muno. Nkobe intineti obu gaige chisinga.
11: Wona.
12: Umutu wabazira itaka. Tege nanti wazacha ngatimu ta watania ino. Ngatimu pambani. Tasobla kufuna chakuli.
3: Okay. Okuongereza kwa katini amaka angago. Gajakuba anga gasigala endala.
11: Gajakuba mu endala.
3: Endala. Ngate wawo. Kuba kationo mchala. Azira walimira. Kati nene nkolene ya climate smart agriculture. Aba anga azira wajia ajikolera.
11: Kujigezesa. Obo kujita mungkola.
3: Chitofu.
12: Ate moderate wakuangeza kwecho. Wetukuma anti smart climate agriculture. Tutu tegeza anti wakulima ivali yonka. Wakulima duma. Osobola okuba ne bisolo. Like ente.
11: Yes.
12: Wada ira ku.
11: Kukataka kakatono mungeri ye chikugu.
12: Mungeri ye chikugu. Oba anko kedo. Wasigala ngoli kufunachi.
11: Akasente.
12: Akasente. Akayamba chi.
11: Wanu wakuna matagali vamonte for example.
12: Nechu. Kali.
11: Mulizo mulunji. Delo tuenze ino tufune ebirozo ebivaye muli. Tuaba wile kutunokuolo. So lero olie yunga wandienzo okuba nichogeta kuprogramu eno. Enkola ya smart agriculture. Esobole tiyo kutiba mungkolo ulu unji. Mwachitu nduyoli yeyo. Echo kubidi. Abacha alokuido kubanga wazida wananyi ni kuitaka. Nga basinga bonja wane chiroze echo. Iwoloza chikosa chitia. Omucha alona liku ubulimu wa mwala liku ubulimu. Okusobole kubane kanti ye kula nkulania mumbele davlido. Chudawe takuziro msambu ina mkaga. Atanu. China na isatu. Asatu na isatu. Ziro msambu ina mkaga. Atanu. China na isatu, asatu na isatu. Tuko bila isimu, otuko bila wali kusinziro kubila isimu elio, deno jede kiti kunsonga. Arachi datu kolabulu unji ino, nga kubila isimu, muntu wa mu district ya Kaliro era kidatu kola bulungi nga ku bisimu mucha alo mu alali ko bulemu niyo bamusadango liko bulemu ayingo nchosobola kutukoba kunte kateke eno abachalo kubulobwa nanyine kuitaka kisobola kitya okulemesa enkoleno kujja maiso era iwe ngo muntu wa ulido wande bayiro wa magazine kunte kateka jero liko ogera ku kale katubane aliko isimu Okay, tumofu. Gemi ya itayoge ide. Katupo na uundi. Busoga rio. Hello. Sebo. Sebo tulio yosinzi ile nama inago. Ni wani? Okay, amnaife. Bokubai simu. Noni awali netu wakatukufune bulungi. Wasobolo kubanga tukuliza. Busoga rio radio. Kale. Yena atobo asobo ilo kubanika. Adida maiso kubanga alumuka. Hello. Okay. Katubo ni awondi. Hello.
13: Baba lukutuweleza.
11: Kalo mkulu.
13: Simempeleza yu.
11: Amina sebo.
13: Baba lukuleta hawa kubavu hawa sumati agulikaricha.
11: Baka ufida bali kuogera kunte katika sumati agulikaricha.
13: Era ndi musanufino.
11: Amaina go niyo sinzire.
13: Amaina gange nze nize promoter omukole ya ndina mutumbe nga yempangalira. Kobere na mutumba neiba na kalira au.
11: Yes.
13: Kati vege bakoba nziwe nte kateke yo yo kutola abali ko bulema inuma na dalaba wala na abakazi. Kuita kuona kuncho nga mama wanga ino bulemo aliyo wa baba wangu mukalamu. Waidahu enke ya na yoko vati anzo yoko kataka kenjo kola chikenjo kumuwaku. Bano ba kola nge kisobo kange wabu kuino nola bakati ache tagisa muka wabamate kabedi wabasome seba tegele nti wabuli mundu wabano wanani ni kuitintu echo
11: kuitaka
13: kuitaka katibaba ya limba angako zechi agonzela ya mchiza ya kola idu kila nti vintu vino ibabi kungulibu angabili munu mba munu Ebintu ebyo byona byona ole aloba yerabira nti ole ne yakitako ebyo byona byona biba byawaka tobona omuzeyi wajja okubeda ebintu ebya bitunde boba naba ku kunengeri bana sobola okulondolanga bategere nti bulikaseera awo mumaka awo bali ntende
11: okay
13: kati ne kindi
11: Ekyo bayogera
13: ku kubede bayogera ku kuvulemu kankobe nti vulemu Atili kuhila kubana magwe. Ateze na meni niti bana magwe ya vona. Wobo na wabulemu.
11: Anti betoge la kubulemu. Wabachara wali kubulemu. Tupa tuwa lidemu bana vona. Bebi yungu. Ayeti. Wano
13: wal, chino chilikuru tavula angamu. Bali kule mbeza bali kukankove nti. Wobo vulemu kumikono. Vulemu kumigere. Baloba kogela kubulemu mkala. Sige promoter. Omukole ya ena mutumba ya mpangali.
11: Kale tuyanziza mnaife promoter. Weba lukuba observant. Tenga. Just mchala litele sitiakupo ni lakun. Tugezo mchala li mkagali. Ale sitiakupo ni ya kwa inga enchu kachuka mbuide. Yekosa no mchala li olu solweru. Oba muntu olu solweru undi na ina.
3: Ate moderate kuongereza kwa. In fact ngabo bayo geire kwa olu solweru. Olweru. Besingira irala no kukosa. Kwa we baba mkasa na kakanji. Baba tiba bonda na bulu unji.
11: Yes.
3: Baba kosa na maiso. Yes. Tebo.
11: Kali. Katubane mnaifo hundi Busoga rio radio Hello Okay Hello Mnaifo tumagemia itali kuhogeda Tumagemia itali kuhogeda Bita kuziro musambu Ina mkaga Atanu Chinana na isatu Asatu na isatu Katubane mnaifo hono Hello
14: Hello.
11: Ye nyabo.
14: Ye baletewa.
11: Kale nyabo tusanga ilo kuuliza.
14: Kale sere zena asanga
11: ili. Ama inago niyo sinzile.
14: Ama inaga ande cha magoba siyona kusinzile budomero.
11: Budomero lu kalilo.
14: Yes sir.
11: Oliko ublemu?
14: Lino mwana liko ublemu. Aye. Mtu soku sima. Abale ta programu eyo. Etu ya ambye ino. Kubanga abantu abali ku obulema ku mubiri bali babasuulira ino. Aye ne yanza ino ekitongole ekyo era beyongera okututoola wansi akututako waigule msima ino mshara hali ya tiniva ine ntipewe balente ya kateka yona yona yevali kola ministry mkama abao mkisa
11: kale tuyanza mna ifasimi ya usi ime mchala li tinechitongo chika fawida mwini magubali jamai sunokuwa ni kantu wabakola mu SID ya domo district ye kalireyo kale katufune mna ifawondi yena tubone cha atukoba hello
15: hello
11: sebo
15: walo tuwele
11: kalo mkulu
15: nze ente se yange kubule mwobo nze ndi kutesa kukubule amuso mesei wale tuletele wa muso mwogo parule teiro kumuso mogu tuligu uliriza aye mku ulizo kwangu aye olivo na
11: tude maiso mkulu
15: ndi ndi kuogela
11: yogela tuliku uliriza
15: ndi eno no mtu aino vulema
11: otio
15: ayo wabano vulema taso vula kukolachi kutambula aye watu waitaka watu waitaka
11: otio
15: aye yena ba musosola
11: aye nga yena ba muwaitaka liye
15: nga yena ba muwaitaka
11: but tiba muikirizali kozesa
15: ye tiba muikirizali kulikozesa
11: okobye saidi chao
15: mbele nka aliba kovera aye sinzire na vere budunga
11: budunga chiri mu district chi
15: district Bugweri
11: Bugweri ama ina kwenye wani
15: ama ina ni nze majonso
11: majonso
15: majonso
11: owe ni wanitaze namba yo mkulu okay owe ni ndowo zaida kuwa namba yo mkubide magamaga ni kunsonge yo buti bubawa umuntu oye itaka abetika ni omole meso okuli kozesa chikosisa chitio bula mbuo umuntu oyo kwa tatukoba ili wa mchala wa msaada chikosisa chitia
15: ama ina ge ni nankani chie nankani weiswa
11: musaada
15: musaada
11: okay chikosisa chitio bula mbwe
15: chikosisa bula mbwe mwana chetaga kumuyamba
11: wachikacho mkwanu guo
15: mkwanu guo ange
11: kale tuyanziza katubone omuntu uundi oyamazo kutu experience chetu kwa gira mkuchene muna ange ni chilini mchalo echewa ibuwe yebudunga butini wena alina experience ngeyo osobola kutukubira ku isimu anga tukwenda ino omuntu atukubira isimu atukobere eibula eryo bananyi ni kuitaka chikosa chitio omuchala nomu walali kubulemu okuba ngata enime nunji munkola busoga ryo radio
15: no
11: sebo kale mna ife alumu ike katubono uundi yena abe kunicha atukoba hello
15: hello
11: sebo
15: Onobuta ni mwaliko kila simu kwa ya mpoku mwala ni Chiwanda Ngabo.
11: Chiwanda Ngabo chilisaidi chimugo ya?
15: Chimudisi tekiti ya avujiri mbombo ya avudaya. Ati uwe mwaliko kwa ya mpuna hapa sarago. Mpuni ni sarago vya mboga hile. Chene zo kwe. Tulina vantu wa mwaliko wabule mo ngano kutambulo kutambule te batobola. Nga batambuki sabu batambuki nga buti ya miro. Yo mungu oyu omuyambu utakufo ungeri yo kulima.
11: Omuyambo cha mungeri yo kulima. Kale, tuanziza amana ifu ebuda ya buze chibu uzuwa wakulu wa chino tinze baida kubanga bakuidam katupo na uundi. Hello
16: mkulu mwanguzi wa belu tuweleza babu.
11: Amina yu baliku uliriza
16: unaweko kira kune mbali sara kutashenzi ila mbili ya viende.
11: Nani amaina?
16: Arafati ngovi.
11: Yes.
16: Sinzira mdistrict ya viende mikombo ya lirundu. So kwa kusima abashara mbeza le kulambula no kusamisa.
11: Yes.
16: Abashara vana igu kwa tena abangaza le kubulema.
11: Kitu
16: iroko egdo no kutegira ntio munta le kubulema. Ya nalina eidenderie erimu wego erimu vange.
11: Erio kubanechi ntu cha ina kubana nyumbula. Erio kubanechi ntu
16: sengo muntu.
11: Kusaba
16: kwange. Nandivere sabanti nga district ya viende tuena wabanga waluo omukisa kubanga mbisembeza kusati services wakubu mipanga tuena abantu vishiva sigulu kubenefiti
11: abe viende
16: abe viende then lastly nti singa mbanga nino muntu aliko obukosefu alina obulemu aye nga tesobola kwewanga bulungi nsobola okutaayo submitinga that person naaba nga nsobola okumwanirira nga ali kubenefitinga nga ye aye nga ninza ali kumuyambaku mu nsonga eyo kubanga tubeireku ni project eyindi especially the news of Vuka, but you may find the move Vuka and Gazette kind of year. Nga muze ila karikumuwa. Kaya tugeziza kukumu ni kanti wa korela. Kumataka gaba za ili babwe.
11: Agaitika.
16: Baba angaba sobo ilo kufundamu.
11: Okay.
16: So, nukusaba kwa ngoo kwa ndisinga trena vanga waluo chansi. Nga district ya viende.
11: Baide ba
16: kandika wa mkoleyo. Nga kukachika viseze.
11: Kali, tuyanza muna ife owe viende. Kibuuzo kyoba konsani yagira maiso okubanga ewandikibwa oyinza kubanga oyiribwa mu kunkomerero ya programu Busoga Real Radio. Sebo tukobere kwa maina goniyo sinzire
17: Asumani.
11: Asumani oli wawa
17: Budatemwa
11: district ya Kamuli.
17: Yes sebo sebo mpiga nunzi ndi misenga wangi bamwita chujira Mulema atambuza bivivi.
11: Aliku obulemu, chigamba obulemu atuwa chidibia.
17: Sebo necho.
11: Aliku obulemu.
17: Aliku obulemu. Mpengano alini ibani nani baganda babalamu. Mzee iwebo ya baleke reitaka. Gwali nchi atambuza bivivi alima kuwasobo ele watuka. Aye ya wako lubale ya basobo lukuba kunevi girevi tambu lukutuwa kwegala. Balinda wanuwali mie kuku bapangisa wa baby kado.
11: Aliku obule mwalimi. Kutimwa nina
17: chimwe tagisa. Kapiju kujo kusawa wandi. Ujo hata sobo la nakwe langa. Atenga no kufuwa ukuja ukumbu kama mateka. Chimutu alide kisera. Obole ya unoku funo mtu. Amyamba
11: msule msule.
17: Yes yo.
11: So imwe ngaba antupo kuchalida badile anuwabe. Mkoze mtuyo kumyamba.
17: Sebo tugezi izaku. Aiva chita mungu la mkase la katono ino. Aye rampi gano mbise la ivanga vijiri leo joku ila junga. Kaibe ize mune nsonga nendala. Yeseo.
11: Okay. Mwadja kumu ofisi chinga ima abantu aba mdi yokumpi.
17: Nsonga dinodi tambuide kwero si. Tuavua otu watu wa kuniku polisi. Ayo loku bante habari mebika duwa ba mungu wakasente. Tivya sobo kabulu nji ya bani ingatisobo la kuwani ila muntu oyo.
11: Okay. Omucha alono kuido kubanga buliwageza kote katika ukulima kaya wezi kabatu walao.
17: Yes sir.
11: Chikosi sa chitio bula mubu engo omucha ala naba ntupa wangala naba mnumba. Tugeze nga aba nabe nomu ami wa bamulina.
17: Chitu ufomu ami alina ye. Ela ya mleke la aba naba vili.
11: Ya alumuka
17: ya gole chiboge yebe temujunza. Aye mpega no chimuka lubida nti abantu wabere nti agonzi za natemera waba nechokuli. Obula mubu muka lubili ya ino.
11: So ojo kumaliza nga abana alina kule meroku wafu nechokuli ya?
17: Kira chitufu basi wabu akunda alonga pano niyabu nechokuli.
11: Okay.
17: Chukanga mlinoku wabana teni imwe no kumuli ingalinga mjia no kumuwe chokuli.
11: Ngoo mundu.
17: So obula mubu muka lubili ya ino.
11: Mwame asumantu yanziza?
17: Kale sewa.
11: Hey. Katufuna yu mwuri zoundi abantu nga wilwasatu. Atusobola kubwa ni kantuja edi abakunga bali mstudio zuwa no. Babenga wa maliriza because nika aliku wila mtibu zo chona chona. Ayu tuluwa kufuna experience. Pelu kwa gira nkwa nukumpeo. Tuluwa kufuna kaya abantu wali kuongerezo kutu wabuduli zikuwecho. Chetu wa gaide ku. Edo.
18: Halo.
11: Sebo.
18: Halo kutu waleza.
11: Kalo mkulu.
18: Oo ndi msanefu ino.
11: Amina.
18: Ononi kaima sadiki.
11: Oli wa wasadiki.
18: Ndi agwase no ndi musaja mtive.
11: Mu district ye buyende tobona.
18: Ye buyende gambola li bayeta lyangando.
11: Tobona.
18: Tibona ndi no mukyala anu nyo mutima ye na mtive.
11: Ni muno mu studio mu mukyala ina tabona.
18: Ayo mukyalo yo. Mula muri ya munage itaka. Kenu mirizo. Ero mkazo ya mfuma aligwase musenta hapa mweta nangu binansi musawo. Aye omukazi wageza kuwa waliri bakalampala ni abato wako nchongi do mumbuga. Ole akati ata zi otatu wala nituri omaisho omukazi ada azinabana. Muzivi. Kale ekintu ichi kinkosisa ino mutima okubani emiaka.
11: Okay.
13: omukazi ayo bamweta nabi yali gwasi
11: iyo wagezako kumuyamba ku nga muzibe mwine
13: anti kyeri kukubira nti byajafu ni mumbuga balemera mu okuba ba sente yamuguza omukazi oyo yefumbirwa nga na muningi
11: ekamu okay
13: nze Kayima Sadiki omusaga omutulu wegwase
11: tuyanza mwami Kayima Sadiki
13: yesebo
11: weba kutuwa kubudulizo obwo obuli mu district ya Buyende kale dasika tusigaiza mukaga okuba nga tumaliriza program yolo na kwa leero ikiriza ndire yo mu studio abakungu banovenga maliriza ente katika yolo na kwa leero era nga ndija kuba buze kibuzo mwena mwena nga ntanikira yo mukyala anagwesa sio chichi echiwe chikolebwe okumalawo endowoze eno nti omuntu ali ku obulemu bo mukyala no muwala obo mukyala ina yena tasobola kuba na bwananyini kuitaka what should be done
3: na yanziza ino mukulu Johnson nga nkali kuira mu ekibuzo kyo kansoke ndire mu bano abeba tubuziza abakubya masimu nga asose atubuziza nti omuntu ono atambulira kuitaka akola tia yena
11: okulima
3: nga amagezi gemuwa nti omuntu ngoyo asobola okulimira mu bubaketi oba mu bidomolo ebikaire oba mu bafu oba mu kutiya kutiya eyo ekintu kyona kyona kyaba afunye akiduza mu itaka wagati yabanga atawo amabale waje afukiranga amadi
11: yes
3: like akola kabaketi ka nomi yakolawo once yakitawo
11: once yakubamu obutuli once
3: yakubamu obutuli yatamu omwa mabale yakita wagati
11: yes.
3: Oba wagati wa bafu oba wa bucket kati awo waja kuyuwiriranga amadi
11: okay.
3: Amadi gabanga gasobola okujja paka once akalimiroke kona kona omwo asobola olimiramu ekintu kyona kyona kyaba yenze ekyo kubiri omuntu ono wabanga alina ya kalimiroke akatontono nga kamuli kumpi oba kumpi nejoko ni bintu nga bityo asobola okola nimene nongose yamu okuli nti alimamu ebikonko mu nimiro ye asoka yasitule itaka itaka lyabanga lili raised
11: yes nga alistuire muku
3: nga alistuire muku nga afuna amabanga wabitira saidi eno wabanga alikulima yaba kusaidi eno atenga waluo ni space ni
11: ngabu obo na weba lima mbiba lienana
3: aha
11: munkoleyo
3: nanga amagezi gensobola okumuwa
11: okay
3: kati
11: ngomaliriza
3: ngudatika
11: call to action
3: nkubiriza abawala n'abakyala abali ku obukosefu nti tuveyo tukole tuleme okwesigaliza ngeinuma tukole ekyo kye tusobola buli omu mu busobozi bwe
11: okay.
3: Ate wabanga wabaire wo butabangu ko nga buvire kuitaka ababa kunaze ku tutasirikanga
11: bajebe kubirira ndulu
3: neyanziza
11: kai neyanziza kanje mchara hali eti akagambo kakasemba yo chi echiwe chikolebwe okumalawo embere neriwo
19: neyanziza
11: mudreta omuzindalo kuli wala mama
12: kera irala tulino okunga abantu
11: okay
12: twaba kobere ekiriwo twaba okutola ono omweyo eyo koba anti omukyala ali ku obukosefu azira wana nyini ekyo tulino eyondwa ile nkulu eliyo tiye ebola
11: eri nokulwanisibwa buli omu
12: oba kyetaagisa sanitizer wa mu bigambo tuidamu kozesa paka wetu bona anti bana ife batuse kuki
11: kwecho kyemwetaga
12: kwecho kyetwetaga mbega nechindi bana abakubya amasimu abalina obuzibu balebe balobera amataka chemba kubiriza bawa baida kufuna we bawandika namba daife tuida kuingira otuida kubayamba
11: okay kale neyanziza mwami Oweni tumalirize no bugambo busembayo
20: anga ngamaliriza nsone yanza abawulirize then nokubagania abantu nti kuba chempikinze muno banji bakobye nti basewayo ensonga dino aye ezya kikolebwa nti oluisa abali n'abantu abalina akasente buti eri ekintu kyetu baire nga tukola fena twa realizing ekintu kino n'okutandikawo ekintu kyetu eta advocacy era tu training za abakyala mu kaliro ku kintu kya advocacy ni lobbying nti maybe oli sabantu tiba tegero offices into of da kutukirira nga babaire ninja ni injustices dinonti ola kutaka ke kati so buti oluisi tulikuongera ngo oku kubizaganya abantu otaisira kukutegera offices kyentu fe dokola ki edodokira oyinzo funa kizibu chaitaka nti bayi akataka kange ayenga gojire ko bojire wa jindi ayenge nsongedo taja asobola ajimaliza bulungi so tutaisira kukutegera office kyentu fujolino kujamu ateni bano abakulembeze bona tubeta mu engagement sidino twa influencing a policies twa abakoba bayino ku including ano kuyamba abantu bano so abantu bayino kutegera okutegera offices kyentu fedo kujaku nga okay. Situations nga ditidi bayiro
11: okay kale ya mulizo omulungi emboze eno jotandise teko mawandu nka kumpewo ni mwenga abantu abali eyo musobola okujongera yo nga mwongera okogera ku bitogeere ku oboli awo natabaire ku radio kuno yena asobola okwegera kuimwe ayinga ekisinga bukulu tukitwali nti abantu abali ku obulemu bona abantu era balina idembe okuba n'ebeibwe tulwanise ino tube nga tukolesa enime eno eya smart climate agriculture enime eyenungi nti teja mwesi nakuba nga yono nabutonde then n'okwega okulima obulimiro obutontono okumpi niwe tuwangalira enyuma w'enumba enyuma w'ejokoni n'ebisigaire ndakwenda okwebaza mikono gyaffe abakaofida abagira mwesi okuba nga bataamu empiya mu programu eno nebaza mikono gyaffe ab'ekitongole ki iriwa bona babaire kitundutundu ku programu eno n'okugitaamu esente era nasiima ino director ife omulungi mukyala Elizabeth Kayanga tukulamu essaaku ino ni staff yona ino ya idiwa then staff ya kaofida eri mu district ye Kaliro yona twabebaza butini ndakwenda okutegeeza butegeeze nti maybe enamba yeisimu osubiza okusoma enamba yeisimu
19: okay.
11: Oba tugireke
19: enamba yeisimu ya idiwa
11: yes kale owe ni katuwe namba katuwe namba kwa tisubolo kubanga tupita ya chitongole okwongera okuba ne kantu manisi babinji kunta kateke eno ya climate smart agriculture kajini ne wantu subolo kubanga kantu jifuna then tumalize ayi nga isa alongera siru kwago bamaza ilo kubanga kantu wa mtu wala mkote ya makindie balijama iso kubanga msomere misango jibalo yabe balikulemberwa meda libega segona yes Owen
20: asasasabye kwa kanamba ke kitongole kya idwo kisangibwa iganga osobola tutukirira ku namba esokeri 0 7 9 0 0 8 9 8 9 obe yindi 0 7 0 7 0 7 0 7 0 9 9 9 sobola tutukiriza watukiriza ensonga de red gemagana ku bachala na abawala abayina obukosefu
11: kale katukanga oluna ko lwalero abakungu banonda ku bayizo oluna ko lundi era tuongera okunumirwa emboze gemagana ku bantu abali ko bule munenge je tusobola kuba yambamu okulwanira obulamu bwaibo bulungi
21: Esawa dido dinjire ikumi edolo igulo
22: Busoga Royal Radio

0: omuntu ya yaida yabala agalwa munda oba omuntu yabala agalwa mu kyenda ekire ekiingize emere okuba nti ya mugasa eri omuntu oyo walugwe beta gastric ulcer ni duodenal ulcer ayenga gastric aba wa munda emere we kankobe we kamulwa mu omugaso duodenal aba mu kyenda emere ate weteeka okukolera ki okubanga eingira mu mubiri egaso omubiri buti obuzibu we buba nti tulina embeera de tubitamu ekisookera irala abantu bakyusa kyuse obwire bw'okulya ekyo n'ekimu ku kireeta alusa ekyokubiri abantu balina obuntu bwe balya aye nga butimere
1: bagayagaya
0: katukobe
1: bobi
0: aha abantu abanana nana obuntu obwo oba abanana babeta batya mairungi
1: yes
0: oba n'ebintu ebiryo tinebyo nga
1: kwegayagayo
0: kire kituma obubaka ku konani ku mochenda nti wereza hydrochloric acid oyo hydrochloric acid nga waliwo twayogera ku wano potential hydrogen oba pH y'omubiri
1: yes
0: n'ekintu eky'omugaso ino nti acidity oba okuba nti mu mubiri tulina acid ni alkalinity aye ki ebitundu byaffe by'omubiri byenda kuba nga birina alkalinity obwo n'okwikaniza asidi yabanga tasobola kwokya mubiri buti obuzibu bwe buva nti singa omuntu aba anaamye ekintu kyona kyona omubiri gusituma asidi oyo aye idukira akinaani aye muzira fiber munda buti asidi oyo aida yayo kyabwokye ki munda mule wafuna gastric ulcer
1: okay.
0: Buti waliwo abantu nga banwayina ebyokunwa nga biri mu sukaali kyona kyongera asidi muki munda kubanga obinwa aye nga biyuyika bizira mu fiber emere ezira mu fiber yona yona ereeta ereeta okufuna embeera eyo y'okuba n'amabwa munda muno nga gakwokya ino gakubalagala waalumwa mu kifuba waalumwa munda wena wena nga ni bw'olya ku kintu nga kamulali oba anaani oba katukobe naani entangawuzi ofuna obulabe ekyo kyona kyona kiva ku ekindi abantu okunwa ine omwenge omukambwe jini waladi ebintu oti n'ebyo nga mwenge mukambwe
1: tekiyempala omukambwe n'oguliwa n'ogutali mukambwe n'oguliwa
2: okay waliwo omukambwe bwe twogera omwenge omukambwe waliwo omuntu abeera ku waladi jukira nti waladi ojja olabe abantu abakozesa nnyo waladi tebalya ojja kusanga nga abeera kwaragi nemujja ku apetaiti n'okulya
1: waliwo
2: zino alco buno obucupa obutini bwosanga kagula 5 kagula 10 kagula 12 obwo nabwo ojja kusanga nga omuntu abukozesa ate netubeera n'omwenge guno zino
0: ziwayi
2: owulira nosanga omuntu amunywa nga yonoona ki
1: ebyenda
2: nosanga nga
0: ayokya
2: n'emimwa gyakyuka
1: okay.
2: Waliwo gosanga nga n'okukwata ekintu tayinza okikwata lwaki lwamwenge tulina amazzi gaffe mu mubiri golina okubeera nago mu mubiri naye waliwo nege twereetera okusinziira ku byetukozesa
1: okay.
2: Naddala nnyo omwenge ojja kulaba omuntu alya anywa omwenge nga talya ojja kusanga nga akankana ojja kusanga nga waliwo ne bwowunyiza ku cupa ly'omwenge otamiira
1: bwene
2: lwaki omwenge gwamala kuyingira muki
1: mumubiri
2: gogona
1: gwafuomwenge
2: yes kati bwebagamba omwenge olaba neguni ne aroko engeri gye yenkana bigenda nga byawukana naye Jonasi mirungi naye wachiriko daba erina aroko omuchini
0: mutono
1: okay
2: yes okusingo kusango omuntu anywa aroko wa aliku 15 10
0: asatu mu musanvu
2: yes
0: ana
1: right
2: ndoza lero wariwo tubaje ndimo kweyoteza rwa flu ne twogera ku bantu abakoze so mwenge oja kusanga nga nezino zitwogera nti gundi twogera nti wariwo buno busoda bwetukoze sa naye nga si burungi bo energy energy drinks naye nazo sinungi waliwe zitali nungi zo yuzo koze sa nezire chiro birabe omubiri kone kutani kukura chi
1: kononeka
2: yes
1: right abantu bantu betaga chovu bantu bawo obuyira buno bana abantu bano balina engeri yabakusomesa mu bo bakyali bafuna muino atenga sent daibwen samsa mu kyensinga kubenda ku ebyuma bya ibwe bikuli ingilira bya kukebera batani ko ku treatment okusenza ku ekiba kuboinemu bagani bwa wano ku round about ya Gaddafi oba round about ya police balaksi eyo ujyo kubagana aye nge kizinga bukulu nokugeme namba daibwe detubawa damasimu bali ku note musambu ina itanu zamba namukaga nana munana abiri na mwenda njiramu bali ku note musambu ina itanu nsambu namukaga nana munana abiri na mwenda oba ku note musambu munana 0 nkaga na munana 32 kinana na itanu tubage nambedo mudiko sebulungi bobango tusaa ku round about ya police oba ku round about ya Gaddafi oba ku ne basi basi babu kingira basi diba wedija mnoza ni Uganda nedija e Nairobi bakolse bakwambe ba whatsapp sezinga the flexology hydrotherapy aroma aroma therapy soaking of what wounds nutritional products banado then consulta
0: sees
1: good tujye mmaize
0: buti omuntu bwabanga aline ebimuniza ngabwo okobye oyina imena ko ko
1: bantu banabaniga
0: omuntu oyo yena ayinza okufuna alusa omuntu bwabanga a bwa lya bwalya obwire bwamalanga nga ali kulya ata amala yaja yalambala chona kireta alusa
1: hey
0: ye chovobona tutera ifetu wa magazine abantu muliye ine mere kuncho timu liya ino mere bwire munwe bunwe byakunwa kubanga ebyo bikwamba okolachi okubanga tota mubiri kuchi ku kukozesa mani manji bireta obulabe ekindi omuntu bwabanga amiramira obulezi obwebike byenda bulo bwona buleta alusa kubanga bwocha bwocha muchi munda mule nekindi abantu abasinga bali aino chetweta polished foods oba emerenso sole emereri mu fibers ya mugaso ino kutangira alusa butie bibyo nabyo nabyo bitagalala wagaita kune bizibu ebyenfuna enfuna yona eyongera omuntu bwaba kubunkenke ayongera okufuna obuzibu nti takola ki ta omubiri gwe
1: tibaseto dukagamba abone bidozo ngatibiri tumwe kaikamu
0: olundi yabonanga mu kuba kubunke nkobo yaba nga talya bulungi yaba nga asula nobwire obwokulya buti awoni obulwaire bwa yongera buti ate eri yabandi nga bwe banwa ino sukali sukali ono nze mweta white sugar batamu ebijiko bitano mu chikopo mu half a liter of water bitano yes
1: anze tlebo binzenta mbibiri kitundu mchikope chidu.
0: Kale, echo chiona, chongera ino. Chongera ino.
1: Ado kita asese. Bibidi, ata nzendu duze chikopo, eh? Nende kama mbili chitu undu.
2: Adeka, awo njaku vyo, gera ko. For example, genze mu kafe.
1: Eh.
2: Bakuwa kanoka.
0: A bowel. Yes. Sugar bowel.
1: Eh, eh.
2: na yenga jukira bakuwaje
0: katispoon
2: bakuwaje chai arimwe bikopo bibiri obaka tugerebo no bikopo bwa
1: abunabutona abunabwo mu hotel buno
2: nda kusango umuntu atesemo ubujiko busatu ne ni bayongera kunywa nate kama uburaro busatu bwe bujiko
0: mukaga
2: osange ngagenze wali anywe de ne soda
1: agatagabyo
2: no agenze wali ayinzo kusanga ne juice nanywa ari emero ja kusanga ngemere je twije mu elima namu nayo sukari
1: ayayayaye
2: deno sange nga mu wiki yona uyinzo kubanga okozeseza kilo nga ngatsatu
1: mu mubiri
2: Uwurira kati jukiroyo muntu boba okoze seye meri nota furuma no kufuruma mto ileti kati ubija kubera ki
1: bizibu
2: bikuretere bizibu yono gozanga alina rusa alino burade wechenda waliwo bibarongo sebinda naye nga agenda nga biwurira mpora mpora okubiwurira mpora mpora chichi
1: gabeida
2: bona banga uride breakfast lunch supper naye ofurume murundi gumu
0: olina problem olina obulaka
2: olina
1: problem
2: wachiri furuma kumacha teka omuntu aina digestion teka system enunji kumacha sawa 12 10 sawemu ngogeze mutoileti then bobo maze kukwata breakfast teka digestion yobwe ikora bulungi Urino kufuru masaa wa 5.
1: Okay.
2: Nogenda mtoilet. Wali wababi imiriza.
0: Urina wa gamba.
2: Tugire omuntu ngoyo. Wali wababi ramu central market. Toilet za kusasula.
0: Kusasula.
1: Choka.
2: Wali wone wala ba toilet nganchafu. Nga yeke ngira.
1: Mwane chabula vichichiri awo.
2: No sanga nga oyo muntu agenda kusiba okugenda mu toilet.
1: Oli za nasa da toilet.
2: Ne bwabazi nganga no sanga nga toilet.
0: Ai ai akobanze yongu bunti da kujanga.
2: Naye nga jukira nti bobo biyimiriziza byo bijja kuyimirira naye bikore eki bitandika okukora ki obugumu bwaki bobuchafu. Butandika okukwata kuki kuchenda ichenda chili soft nyo. Yono muntu go sanga mtimusawo mfuruma naye mfuruma ko musayi lwacho furuma musayi ofuruma bubi osange ne mere jeturia breakfast ori demere engumu waliwo benda bakumachanga akwata mucheri ori je breakfast ya mucheri
1: timulunji kunjo
2: kumacha orino kukwata emere egonda wachira omuntu akwasa amatoka asinga
1: toka abo
2: owulira omuntu akwase tugere nti ofunya juice wali atasobola kufuna iyo juice naye funa chaiwo ononye kirara chorira kwe chiri soft naye boria chapati nebijanjaro gezako ofune ne kirara eriyemvu lili nokuyamba ki eyemere mu bobo ride erindazi necha yuo geza kofu neko watermelon ni wanozi nengu mibiri ofuna watermelon ni nini wachiri mugambe zinoze basara kukatari mugambe netira kwa watermelon njidieko dia kwe nanasi wazi sala yes biya ama digestion yu kumera kukorachi deno kufuru mateko ja kufuru mabronji na yu kwa se breakfast wa mcheri nobu mondi sawa mukaga orija kaunga nibijanjaro
1: oja kogeda
2: mona echiro
1: engabulwa ile
2: echiro okwate mero sanga ngoduze kumucheri emereza fetu zimanyinyo zoja kusanga nga mucheri kaunga matoke
1: gaboli
2: orira eje mere geza ko bobo jirije yeso jirije bwe busobozibo naye geza ko funde ko fruits
1: okay.
2: Ezi ino kuya. Fruits tezisera. Lwakuba tubiye teka mufe abadu gavunyo. Bogura watermelon ya 10. Osalwa. Nayo jakusanga ngoguza kachupa ka soda.
3: atenga karu 10
2: nayo ngaka karu 10 ate tegaina mugasoga kongera ku mubiri ko nayo yo watermelon ja kukora ki okuyamba ku digestion yo ofurume burungi cemba kubiriza nti bobo rabanga tofuruma burungi geza ko nonyemereri no kuyamba ki leko kudukira mu rwariro leko kudukira kukwata makirinda ga kunywa rwaki nonyemere bwe yegendo kuyamba kusinga na makirinda gogendo kozesa nahe osanga ngatubiga yali ya sirori sirori siro mpaka bo tandiko kufuna chi arusa bo tandiko kufuna arusa boja kwa mane tukujajinga senti atozi sasura
1: anti
2: nayenga okulya bibiyamba nyo ku digestion yaf bibiyamba ebyenda bya fukura burungi bibiyamba omubiri gwa fukubera burungi ate neyo nezo fruits zokwata zirino kuyamba omubiri gwafe kabere vitamins kabere calcium kabere zinc byona oja kuifuna muki
3: mubibala
2: mubibala
3: nemva
2: kakati
3: butine kyende bo singa asidio yaida aida ya kuba ibituli muki mo lususo luli mo nda awo ya yamba waliwo bo kababweta H. pylori oba Helicobacter pylori bwazimba mule oluku babwa muli mwebi ebiki ebituli na ebyamabwa meni wabanga tosobola kukola ki kuona bulungi ayife bwokozesa product dife dida kwamba okutereza eyo
2: kati nga abanja bali na arusa twina je twita arusa solution yo dagara die tweka kasa kuyamba kumuntari nachi arusa nizitirira dene tubera ni damage uja kusanga nga ekora kwa arusa noyo muntari nachi sukari kati twina nirirara
1: okay.
2: digestive eye ekora nyo kubantaba ono sifuruma maze wiki nga sigenda muto ireti ono echenda cha wansi chifuruma mfuruma omusayi yo digestive yo eyamba ki eyamba kumuntu afuruma omusayi eyamba kumuntu afuruma echenda cha wansi ate neyamba kumuntu waliwo ne wogosanga nga echenda chagenda nga chejira ki chiringa echakora musako no sanga nga techi cha sobola kufurumya obuchafu bulungi lwaki chagenda ne chikora chi murubuto tubali na ekirungi boja kwa mani nga waliwe mbera zolimu ezitategerekeka kirungi okubulya nti soko gende musikani basoke bakwebere tujanjabe
1: tujanjabe
2: chichi chetumanyi sibi akuwereze jagara ryo kanokora chi
3: no genda
1: okay
2: yesebo
1: kale katubongere amasimu ganwa inga tsigezi dachi kabai 10 tubenga tubasibula amasi mugomujyo bitaku okwogera kunaba kuluba no kubyobula mu nebibaluma wandika ya note 780 nkagana 8 72 85 niko note 75 75 88 29 mami mtege wandi somere kumwa somere kwa namba edo bulungi mulingo soka abantu bategere ku
3: kalamu enamba
1: tutukumpiga makamasimu ga
3: imwe enamba the twins okoze sanga tu
1: gabavile mu studio
3: ngatuvire mu studio enone ya Airtel 0 75 7 8 8 29 29 ya Airtel 0 75 7 8 8 29 29 twaba ni MTN 0 78 0 8 8 7 2 8 5 0 78 8 7 2 8 5 bana mu kozesen enambe edo the twi oida kwambibwa
1: okay
3: kutuida kwa
1: abeikalilo na mukoge namba jinoke njisome mloika abeikalilo na mukoge mwena baliye na muhongo mubulile bakoyiza bange namba jino mujiwandike mukubida kabasa ubanu Esoka erizirwa musambu ina 8 anu musambu na mukaga na namunana abiri no mwenda deni wabitako kuzirwa musambu munana ne 0 mukaga na munana 7 na 2 munana ne 5 namba ejo mugikozitse mutumule kuna basawo kemba yo kujya studio abangu yangu eja studio inzi okubaka masimu mutumule kuna basawo wenu wabite kunote musambu ina mukaga atanu munana isatu asatu na isatu noko zilo musambu mukaga munana nkaga chinana nkaga na itanu tambula kunama simu ago oyogere kunaba kulubano abali mu studios mubo mpimpi kola na mbemu hello
4: hello
1: wanje
4: ye vale sebo
1: kale nyabo we vale
4: kaya nsiza programu eyo
1: amina
4: Dina vye jesi eno bugade kukova e.
1: Bugade yes mayuge.
4: Mayuge.
1: Hmm.
4: Ndiku kuzwa kwa basa wawo.
1: Hmm.
4: Omano we miaka ena obesa petitu ndu ena geme bazi sali.
1: Okay. Bajia kuilamu. Weba leino bajia kuilamu. Omano we miaka ena miaka esa tuwa geme bazi sali. Alikula ini. Hello. Hello. Kali kula ini. Katukutole kuiwe tufuna uundi. Hubu hile butono ino. Bokube isi mu. Liko zesebu kala mu. Oyogele kunaba sauba. Nali kula ini. Hello.
5: Hello.
1: Yes.
5: Ono maganda muso kusinzile malaba.
1: Yes. Malaba mulimutia.
5: Muna tulibulu unji baba.
1: Hmm.
5: Mwebalo kuweleza.
1: Kale baba.
5: Ani ya. Onagema kanumusa ndaba ya muoni ya.
1: Yaha. Ani ya.
5: Hmm.
1: Bajaku ila mu.
5: Yeshe.
1: Kale tulabu ndabantu be malaba obusi ya ukuboda mwena mwena mwena mwena kutubaku naba kumungu angabali ya uomu bujiri na mayingo hey. Mm-hmm. Tubala mwisa ino alikula ini hello
6: hello
1: wanji
6: hello lukakamu
1: wanji
6: uweleza
1: kale baba yu walumuika mangu ye konse tida kuma anti ya time no ye konse alikula ini hello hello
6: hello
1: Kazi sebo
6: Manyo mwagira na afando mwembi Lebo emo
1: Afando mwembi
6: Okuse na mtu mba na mwagondo Na yunga andi wanuwa ilaka
1: Na mtu mba yes otyo
6: Kazi mtu mwizako Ya zambi ya mtisukari mwagi Anayati nebatula kanti watermelon
1: Watermelon mnonji
6: Kazi kukosa mga Ya zambi ya mtisukari mwagi mwagiri mwagiri
1: Webalenyo kwayo.
2: Zana chibuzo kirungi.
1: Yes. Ndutubongera bamazimu. Tubongere.
3: It's okay.
1: All right. Alikline. Hello. Hello. Okay, ila mubitawe nawo obuza basawo. Esukali nange ntabulwa. Sukali ono atono mubi.
2: Ato
1: wechibala ntiye mulungi.
2: Nebwe tutandika noyo.
1: Eh.
2: Twina sukaro
1: no. Sembya yono. Hello. Hello. Hello.
6: Hello.
1: Yes.
3: Hello.
2: Kali yes, nawe jebari.
6: Jebari kuweleza.
1: Kali kali.
6: Patize muza.
1: Hey.
6: Ngamba dile ngabalo kuje mere nungi.
1: Yogera nyo.
6: Ngamba ngabalo kuje mere nungi nkoyesa chikachi.
2: Okay.
1: Kali. Kapila mundu wa zabantu wa upani
2: Nja kutandika noyo afando muyimbi
1: mm.
2: Waliwo sukaro no gwetukoze sa waburijo
1: oh, yes.
2: Na yoyo oyo sukari mm. Na ye simubi
1: Ono wako maduka
2: yes.
1: Mm.
2: Na ye chisi nzire ngeri jetumukoze sa
1: Omunyoti ya
2: Tetugambi nti mubi Nanga abio gira munywa
1: yes.
2: Na ye Eyo sukaro jikoze sotia.
1: Kwanti techiyono.
2: Uurira. Kati, wetu gamba sukari, wali warefo jorino kunywa sukari. Ate, buwamara kunywa yo sukari, chula giwa no kunywa amaziga ya amene, ne yo sukari jetukoze sezari yo.
1: Hey, ya dayu tinge.
2: Yes.
1: Hey.
2: Na yo jakusanganga, onywede chai, obera otonywa na mazi.
1: Oh.
2: Na ye no mobili kwa fegwe tagachi.
1: Amazi.
2: Deni sukari wa watermeloni ayawukana ko nechi ne sukari onabulijo. Rwache chikaju nyinzo kugamba ntikozese chikaju okirie. Nawulira. Na yesi nyinzo kugamba ntikende zono sukari rwachi wayise. Wayise woka. Wayinzo kuleto burabi.
3: Jori.
2: Jori. Na Yesu kari wa watermeloni mutini nyo
3: atika musau kan mugambe ne kino watermeloni eri mu fibers na yebo samusa okatugambe bojulungula sukali ono wempeke no muteeka mu mazzi tali mu fiber ekigendererwa sukali ono ayingide omanyi hydrochloric acid akola ku fibers kumenya amenya kati yensonga lwaki tugamba nti watermeloni aba yamba nyo omuntu okusinga ono sukari.
2: Yes.
1: Okay.
2: Waliwo nabitugamba nti bworaba sukari yengali wansi. Waliwo abaja kuko. Juzi nasinga na mukwano gwange. Nangamba naye nino obuzibu. Ayinza okubanga mpuliriza ne kachatiro kutuulira. Nangamba vute mulwaliro ne bankebera wona nabaliza litsi bangambe ndi mulamu. Na sukari wali wansi. Naye jukira nti waliwo musawo gogenda okusanga kuereza results ya kugambe zitwalire ki?
1: Dokita
2: na yebo bogenze wali murabo ne bamara okwebera byona ne bakuwa ekipapula ekyo jukira nti gwe kenyine yegwali nokwerabira nasanga nga sukari wali wansi ne mugamba no yaje bakugambye muramu na Yesu kali wo kusinzira ku myaka 3 mu jolina
1: jolina
2: sukari wo ngali ku 3.6 ari wansi chechikuretero kunafuara emimo okukara kulirango yagala kunywa amazi buli kisera jino kuliranga ofuno oturo tunji oyo sukari ate sukari wa wansi aja kubera mu bo kusingo wa waguru
3: wa waguru
2: kati obobera noyo wa wansi waliwo tukugamba tigendo kozesene ka sukari inywa waliwo ava kusukari ngati omusawo tamuje kusukari chirunjo kuva kusukari ngo manyinti musawo yanzije kusukari naye sibino zebwemba simunywa ne kugamba anze sukari namuvako nawe nongendera kunze nti nange kangorichi kamuveko mubi naye ngo mubiri go gwetaga ki
3: sukari
2: sukari chirunji nyo okukozesa sukari naye mukozese murevu enunji ndoza waliwo
3: wa ono hania
2: ania
1: ania
2: ania waliwo eterera waliwo nje tukugamba tigenda bakurongose kisinzira soko je turabe ania jolina tujja kusalira uko kuburira nti abantu bona beteka munti bogenda kurongosa ofa si okay. Chechitufu
1: yes.
2: Mugezeko mugende mu marwaliro ndoza nezinena kunawulira baranga nti ku main hospital mulimo abasawo doza nabasanze no kuiga mugende bobanga ogwetagibwa okulongosebwa nze mbakubira omulanga simanya ababikoze naye gwokuona ko kirungi kikugwanga ne famile yo
3: kyabogaga mose
2: yes. Geza ko olabe nti oje turabe ani yeyo baba asobola kukora ki okuterera baba atasobola oyinza okufunira wo ne chance yakurongosa abantu nga tosa sude sente
1: okay
2: yes
1: kale kamba ile mwe namba daba sauba nokuva mu kitongole echa amani reflexology clinic ngoko byenti bagandibwa round about ya Gaddafi barracks abantu bajeta police barracks round about kuchijelbaga chodno kolabo tukawo amasi mu kikulu amasi mu kikulu bakubira ku note 780 nkagana 8 32 85 oba ku note 75 76 88 29 oja kubayogera kunabo kubisingawo tutsubira swika wano kabasibule
2: ndoza wali wabambuza abebugaje nawa muyinzo kungubira ku simu yange ne twogera ni tu nemba za mu Burundi ndoza amani reflexology tufa kubura muje kisinga
1: amina
2: enamba za fe zikube ko katisa wazi notandi sozi kwata mbaje siba kwata eri ya eateru ne MTN bikube ko den tutandike tujja kogera nawe
1: kali yakobye mbaide mu namba dino moge nabo bali va mu studio bagane ku note 75 76 88 29 ni ku note 780 nkagana 8 asatu na ibiri munana itano yogera kunabatsa wabo uwone obula mchikulu ino ate tukwenda ngoli mulamu bobo mulamu azede edaku lya bulonji alango mpira na kokobedo wechili kutambule cheso ngoli mukalamu zena ndako yagala ngoli mulamu katonda bakume bye bye.
7: FIFA World Cup 2026 yino emipira jona jona ejijo kusambibwa ejetikopo chance yona yona kanona akasera tujikutuseku wano kuchina na nomuna nakatoneze mukaga Busoga Royal Radio uliwa gransichi Brazil, Morocco, USA, Paraguay, Ivory Coast, Netherlands, Japan, Sweden, France, Senegal, Norway, Algeria, Australia, Jordan, Portugal, England, Croatia, Ghana, Nense Dindi, Kamala, Norway, Tia Mantenda Kuradio yo, Ikala, Timi Yaife ya Baguku Ereza, Baguku Tuseku Live, wano kuchina na nomunana, katone zemukaga, Busoga Royal Radio, Ondi, Kumuoyo, FIFA World Cup 2026, watusibu waku.
8: Jalida, www.fortbet.ug, pobo downloading app ya Fortbet, saga ya abuti, orunyo betinge, mungerie ninje yenda ulo yetu linayo. Kizangimi zane jikari tandika, takuneje jiri kuzaliwa mkasera kenako, nengkole yenchu kachuka, gosubo lokuto lera ya kasente kogagangula, gairengo muzano gulikuja maiso, mkanife ya cash out. Tulini avieta, vacho soka, muodi zedika sinzo kubadawa igu. Nevi ndi chodo. Era ni kutiketie ya mulala mulala. Oswano from kisoku wangule mpia da Uganda. Epirio ni inamba. Mukasera kanaka World Cup. Hidu kilanti betting ya ndi kufukiro muze. Era ni tazani wabana bato. Baga abuvu na nizi wangu ulikuzana.
9: Footy bet. Play for billions now.

0: Webutuka.
1: Eh.
0: Aha. Yes, sir.
1: Mama.
0: Obucha buziba buno.
1: Obucha buziba buno.
0: Mm.
1: Eh. Durango mpira gwe.
0: Tumitembozi.
2: Azadi tulimboza mchaji atukoba.
1: Walio ulideka alumarayo.
0: Aye. Otufu irechi.
1: Neda. Walio ulideka alumarayo.
0: Professor, otufu irechi
1: amasi. Ojobu uzama abamanyolo. Era abamanyolo abarugerabo nabagamba.
0: So, vaye ndokulu ilamu hata mbila wavau.
1: Andu undumanyi. Nabagamba. Abarugerabo nabagamba.
0: Yes, sebo.
1: Obucha buzibabu no abamanyolo limi.
0: Otio?
1: Nga komao. Aya.
2: Bale itabia chibibata asobo.
0: Chintu chatu limbira mbuli mbili.
3: Rabiot asoba ino kubanga avaya kubate ugusa egugu mugona gona gona gona gona chokane chisane chijoku kuba final chisa weche cha MetLife Stadium ne chijoku kubanga techi kubi finali aya chaba inibu chigumu gumu
0: chetofo
3: otise gutafu otise chi
0: osewa likusambila kubisa ya ifebi ya nevi indi
3: so chisa ya mchirime mumu titeleze
0: mana ngote wawa likusambila kuchisa ya chananko mefu si
3: Wakoba ntoke bamalo baka idukira baka tuli chaba singa bali yao abandi baju mu Portugal Martinez atendeka
0: atendeka atendeka atendeka bino
3: bale bende abasambi bakusinga
0: leina apu ekule mosoma bichi ichi chotsobola kutegera mazima adala
3: yao yao sumbu wansi leko leka lekwa okolotia okuwada wada wada wada
0: Hey,
3: kwa uvwewo nga kulisano nado tawangwile chikopo tukufu mevume
0: meje chiwe yako mbye mbuye ntiba olinga kwa nado yenka ena bamuli ingeku
3: bamukolelechi
0: mbuye naenda kuandika kubuye apayo kari tukwaniliza kwe vale kuwanga olijo kuchana mna nakatonezo mkaka kusoka na radio gemeisi mbuye solo kuwanga ni gamu stavi ni mwenda mstambu standara hashi akasento ofune obulambu kunumire
1: azedi
4: okomolodio muli fabrikani
3: beza chenko
4: ili ya wata kusindikira nga shabani message
0: jaji soma
4: nga ye ninji nga ye nga antu wede kukwamba kweti yao nga ye wanko beda yao babalamu
1: isa mwenye rekeza nema nyanti walabika
3: muna seka
4: kale nika star ibili mwenda msambu
3: wacho endo kusiba kwa matu gembidi
0: Ondi kuli saba katoliki. Akobi atia.
1: Kuli saba katoliki.
0: Awo ya seka ya kadi mwana ni ategere ino.
3: Era bafanda bali na kumwira.
0: Adi mwana no kadi tegeire.
1: Zani mu katoliki.
0: Bakuire bakuire bimuli byo.
1: Yes jiria.
0: Aga katonda muguru.
3: Ekisole ekyo.
1: Ndi mu katoliki nyo.
3: Kizira mu nkosi. Ombe nenda bumbe.
0: Nali mbobo mubona.
1: Za sinywa mwenga si jambizi.
3: Lebona cross. Vamo mpira iwe kurisana atebe.
1: Ajalagewa ya ze defendinga.
3: Pedro Neto aba ila kubie cross captain chanso mbemba.
1: Kurisana nada. Donada abada teze mtezo kukuro.
3: Donada uva na java. Bombiba. Ay eliyono. Eliyono ali kukubamui satu ono maswanku. Aba ila kumi romusa danga ali onside. Omusa daide ni sente wano. Omuga igamo neke kuni gastabi limenda msambu standala hash.
0: Yes.
3: Atenga direkita mulamba. Director Mulamba away somero area kabyeno lyebeta Saint Margaret
0: Nalo akuba ndi nakudi no biri kola kola mu biti ayenge simolo iza mutawana ate chajiro ku ranking bwa
4: biri kola bibitya
0: mbu nge isomo lyonka na isomo lyonka lina ku TP mu igombolo lya tamba
3: toilet paper
4: abana
3: abandi bali nakaya
4: abana kujyo kwepi
0: bwa bitaba bita kubisiba
4: abana kujyo kwepi abana bakwali mu ikulu lao kole
3: abandi
4: muvuke gari
3: I'm going to go to the house. Akati leta iwe tofayo njate bate isatu tubone bye muna yogera Cristiano Ronaldo yak alikuba World Cup namba mukaga ayera ni Messi birale byo
1: yes
0: Pepe ka sini ya Pepe ka Jambia kuba lebe na bali ku mulebe gwa mini
3: modere ndiwe banga mpira ya gumula
1: modo ya zamani
3: old modulo barebe ne ba Angalia Edo moto kadi Angalia nuyuba Pepe
4: So azedi walimu njino mkubala. Kwemba ndiga bila abantu

0: Tewali nsonga ya kuumula. Ndio inokira masokwanga toto no ezinjibaita World Cup. Anything can happen anytime, any moment. So gira masokwanga olabo omuntu nga bamkubo mpira, empira nigira masokwanga eyononeka. Bungereza agezeza ko dominating omupira generally. That's what we can say. Dominating omupira. Nobu seja buno obukroesha. Bule so mungereza abene omupira. Nebo bokoesa moments. Bwebufu na omupira okugenda masao. Bufu banyo kulaba nti buvayo nga bumazote kompira mkatimba. Actually, wotunulia generali batu gamba. Ndiate kuruwesha abade nebitundu atano mbibili kuchikumi. Deni omungereza na munana.
1: Anti, eda chika itano diva kusemba yo. Diva kutamininga chine, diva honga idemu.
0: Yes.
1: Oluva, in fact, oluva inu makuruwesha yofi nyegu namba andala. Ngekole, okuyekole iza. Abungereza okwira mufuna mkuku moment. Jibafu niya mkuteba. But era olumazo okuteba, kuruwesha ilamu ya wambompira. Yes.
0: Okay. So baku bie shot zibade muenda abangereza nga bili ziri ku target zisonga abasajja ba Croatia. Baku bie shot zibade nyazo ka nenge bili ziri ku target. That's how clinical they are at the moment. Big chances baku create nzemu. Big chances zinendala. Ezimu kwa maso kwanga zivamu ama golo. Bali mkuzindukiza akasajja. Baku bawa mpia mpola mpola nebateko mpia mkatimba. Sajia batime nafa baku Croatia. Then big chances abangereza baku create nze ziba debili. Era nego ziri bili. Uboge ziba so kwanga otunulira. Oyo mkureisha sebo ya kigirima so kwanga kube kona liri muri oka. First half wetu yimili desongo mungereza ina asatu. Abo otunulide embera nga buwe tambula passes. Omungereza ine bitundu chinana mbibili kuchikumi. Alisura. Alisula, alimukuba brand passes.
1: Yes, alikusula ino mpira wagati.
0: Passes ebibidi, mwe kumino muenda. Basu wadu kutusa ako passes, zibade chikumi chinana. Deni, omukruwesha inebitundu chinana musamvu. Kuburi chikumi, oli chinana mbibidi, omungereza, omukruwesha chinana musamvu. Kuburi chikumi, kupasses ebibidi mwa satu mwe bili. Atusiza ako bibidi satu. Chite gizalimu geza ako kulaba, antipasses za akuba. Zituka okusinga ko, omungereza. Abubo gezi baso kuanga otunulira. Embera nga bwegera maso kubanga etambula. Bungerezono obuzibuli buvawa lwachi webajja bamuitamu ne bagera ne bateko mpya mukatimba kitu jirayo kiriye kya baka joga jetubade tuogerako.
1: Wetubatulingirire nga yonko byentenge je basubire basobwo bwanga basimala ina apo eno. Nze ndi nibya sinzira ku kubanga kwa prediction yangu mukisoka anti guja kujja mugolo ibiri. In fact wembere ngwalire mukyenda unfortunately kate gumazi gwa yangu wino. Mwichitu ndwe kisoka. Tuwe tukalipo na mupira mwichitu nisoka kutuwa golo ina. Gulono kusosu.
0: Amujamani yali mmeka.
1: In fact, gwali isatu ndala isatu ibiri. In fact, gulono mpiro guo kubiri. Gwali isatu ndala amujamani. Mwichitu ndwe kisoka. But tuwe tukalipo na mupira mwichitu ndwe kisoka mwadika apweno. Ngatimu dombidi tuwe ili golo ibiri. Mwichitu ndwe kisoka.
0: Yes.
1: Tuwe chikaliku banga chiruwa. Wakusiza kusisti mjaswe kubanga alite ya bana babiri basatu mulala. Nunji kuluna batu wakusinza kubasambi baso wero kubanga asoma. Mze kukubia mwuku kwe echi. Ensi ngo mkwe ile mwuku kwe nyo ile mwuku kwe nkoto. Luachi. Idea predu likuwa gina kanti. Chisenge chino chalese. Chirunji fine. But. Mulimu abasambi nga. Bama ze mipira nga tiba kubaa. Johnston is amaze banga ngatakuba partnership chikuru kirunje okusoma musambi nga babe basambaku.
0: Yes
1: nga babe basambaku chikuba chikuru ino
0: njo umuntu oja kugamba anti nikorire wali ku team ya Man City abadele jula player oli akugamba anti Reece James okuva yakomawo kuva ku injury ku Chelsea badda akuba ne omulezo ndugwe baita Johnston is ku Man City
1: abeta kuba. Abeta kuba. So in fact, really alikusamba bulungi but here abona goal number 2. Goal number andala. Goba sasa yaika ngamachi.
0: Nga
1: mwala. Kuba baide mumbera speed nga tiba ide muchifo bulungi. Toto akupanga chiringa kuna kumusamya masabulu kwanga chimukola. But ye kisenge chikwe mera bubi. Aye ngo kali kunani eno kisenge. Midfield ya Declan Rice ni Elliot Anderson. Bayinzo kuba tibakoze chimala. Bulungi kubanga bakola cover kubanga mpira gino gituka ulensonga bali kutuka nga mpira okusosoba sase wa mtu bakubanga kulika kwa boxi. The same thing ni kuguno kastaba sadaba geza kubanga bayingira entawe yomulape kibali kulinda kuingira munda bali kukubira mpira kulia kwa chi kwa boxi go number 2 Ivan Perisic mpira kuteri kwa mtwe gwabango kufuluma akasada keda kakola chi keda kasobola kubanga kalonda mubasambi basoba kubanga basima ku chisawe godon yakali kubanga atuwa
0: ne godon tana tuwa
1: tatuweire era nkukobera mukusagira kandi asomya ye godon yono mtu matire njikobera mukusagira kandi asomye mbasomye nakakunza yo bayompa max slash ford asobola kubanga yongero kuta abantu kulukalia if not kubano nga na irolina olina ole wakti kinizi olina Ivan Tone olina Morgan Lodjasi olina Eze obe tusha kuleta Godoni kuba tujiona kumaliza season inga 4 mweko zechi egwire akitegera obe uta ku Max Life for the Queen ya namba 18 wanu madweke aide basonga bokayo saka tabaire fit kolachi chimala ne songa lachi madweke asoire kubanga abone ko lwalero ayo obe treatment kubanga kolachi obe treatment kubanga mubona ona ko lwalero
0: okay. Kale katukwebo katukwebo katikati ninyo adentu komewo na ekitundu kyaffe ekyo kubiri Bungereza ngachagira maso kubanga alwana gana no musajja we omu Croatia turabe kicha sogira maso kubanga afuna mupira kuruna ku lwalero.